0: isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hiniling ko po na buksan po natin ang ating mga Bible. Awit chapter 41 verses 1 to 5. Awit chapter 41 verses 1 to 5. Napalad siya na magpakumlangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y papalain sa ibabaw ng lupa. At huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyon inaayos ang buunin niyang higaan sa kanyang pagkakasakit. Aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Ang aking mga kaaway ay nangagsasalita ng kasamaan laban sa akin na nangagsasabi kailan siya mamamatay at mapapawi ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumapit kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa pagkakataon nito na kami po ay nakapagtitipon bilang isang pamilya ng pananampalataya upang papurihan at tambahin ka. Salamat po sa iyong salita na aming binasa na nagbibigay ng liwanag sa aming landas at nagpapalakas sa aming espiritu. Nawa ito'y manatili sa aming mga puso at isabuhay namin ang iyong mga aral. Gabayan po ninyo ang aming pagsamba, nawa'y maging kalugod-lugod ito sa inyong harapan. Pagpalain ninyo ang aming mga lingkod na namumuno sa amin ngayon. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang bukas na isipan at pusong hanggang tumanggap ng inyong pagpapala. Palakasin ninyo ang aming pananampalataya at pagkakaisa bilang iyong bayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Yesu Cristo. Amen.
1: Patuloy po natin po rin sa bayan ng Panginoon. Para sa unang awit po natin, song number 22 po, Are You Washing the Blood? Song number 22,

Okay, buksan po natin yung ating mga Bible sa aklat po ng Roma, chapter 11. Roma, chapter 11. Okay, verse 1 muna. Okay, Roma 11, verse 1. Okay, sabi sa aking English Bible, I say then, God has not rejected His people. Has he? May it never be, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin. So, yan po yung una na sinabi ni Apostle Paul, ang pagtatanong na tatawag po natin, nilimot ba ng Diyos ang Israel? Kasi meron yung pananaw na nilimot ng Diyos ang Israel at pinili niya ang church. Pero ang point ko ay dalawang bagay pwede natin pabulaanan. Una ay kailanman hindi kinalimutan ng Diyos ang Israel. Sila'y bahagi pa rin sa kanyang plano o layunin. So ito po ay hindi totoo dahil sabi po riyan ni Paul diyan sa verse 1, I asked them, has God rejected His people? Sino yung people? Sabi doon, ang mga Israelite. Sabi niya, by no means, for I myself, am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. So, tingnan nga. Sige lang, tingnan niya. Relax lang niya. Okay, sige lang. So, isa lang. Huwag kayong madami. Huwag kayong masyadong crowded.

0: All right, everybody. It seems like we have lost the signal here from Brother Edgar. We are working to get that back here on Ignite Radio, so we do apologize for that. And as soon as we're able to get that back, we will go ahead and to head back over there. Here on Ignite Radio. So right now it does seem Igniters that they might be in a little bit of a blackout or brownout. And we will have to hold tight, Igniters. We'll have to hold tight for it. Okay, we're just waiting for the go signal. We're back. All right, here we go.
1: Mga Jewish Christian, mga Jewish na naniniwala na si Jesus ay tunay na siyang Mesias. Ayan. Kasi si Jesus ay Messiah o tagapagligtas, siyang hari na pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya mayroong mga grupo yon na sila'y sumasamba every Saturday. Yung iba naman na tatawag natin Israelites o Jewish ay hindi naniniwala kay Jesus. Ang kanilang term, si Jesus ay isa lang pangkaraniwan na tatawag natin teacher o prophet sa kanila. Kaya tinatanggihan nila. Kaya ang dahilan na tatawag natin ng iba ay kanilang kiniklaim na sila ay sabi rito, but some of the branches. Kaya mga taong tumalikod, hindi tumanggap kay Jesus ay, sabi ni Apostle Paul, some of the branches broken off. So ibig sabihin, doon sa tunay na tiyatawag natin puno ay naihiwalay. Kaya sabi niya, although, okay, sabi niya, and you. So sino yung you? Yung hindi kabilang sa yung tiyatawag natin Israelites. And you, sabi niya tayo yun, although a wild olive shoot were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree. So ang point ko rito ay pasubihan natin ulit na you, na hindi Israelites, ikaw ay Gentile, na ngayon ay tatawag natin grafted among the others. So ibig sabihin, sa chosen people of God o pinili ng Diyos, kanyang mga tao, ay sabi doon, ikaw ay naisama, grafted. Ikaw ay napabilang doon sa tatawag natin pinili ng Panginoon. So hindi nireject ng Panginoon ang Israel, bagkus meron siyang natanggal. Okay? So yung plano ng Diyos sa descendants si Abraham, tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang yung iba ay nag-reject kay Christ, wala sila kay Abraham, pero yun na sumampalataya in Christ ay grafted. Ibig sabihin, naisama. Kaya sabi ko, one in Christ. Ayan. So, makikita natin mamaya. So, as a Christian, na nag-graft doon sa tatawag natin people of God in Christ, ay sabi doon ay now share in the nourishing root of the olive tree. So hindi iba, kundi naidagdag tayo, naisama tayo doon sa tiyatawag natin olive. Nasabi doon ay tayo sa isang family. Kaya sabi ko, we are one. Kaya sabi doon sa mga ibang verses, ay tiyatawag natin, makikita at mamaya yung verse. Pero dito muna tayo. Ano ba tayo dati kasi yung word na you muna, no? Yung you, okay. Sumulat ko. Yung you, si ano ba tayo dati? Bago tayo naisama doon sa pinakapuno. Ito yung kalagayan natin, sabi riyan, and remember that you, ikaw, ako, were that at the time separated from Christ. So tayo hiwala daw kay Kristo, separated in Christ, from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, having no hope, without God in the world.
2: So kung sa Tagalog, kung papasin po natin, Ephesians chapter 2, ay na dating ikaw, okay, tingnan na po natin sa Tagalog. 2:12. Sabi rito sa verse 12, alalahanin nyo noon panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo. So yun noon, ikaw ay hindi pa may sama. Hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan Israel. Kaya kung babalik po natin yung word na sabi natin kanina, hindi nireject ng Panginoon ang people of God, yung branches, kundi sabi doon, binabanggit na noon. So ibig sabihin, andyan pa rin yung pinili ng Panginoon. Kaya dito sa Epeso, chapter 2, ay kayo wala dati. Alienated from, chapter 2, verse 12, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan Israel. So ang point doon sa Roma, hindi kinaligtaan ng Diyos ang Israel, bagamat mayroon tumalikod sa pagiging Israel, pero hindi niya kinalimutan dahil sabi rin sa verse Ephesians chapter 2, hindi kay kabilang dati sa bayan Israel. Nung tayo sumampalataya kay Kristo, napabilang tayo sa bayan Israel spiritually. Kaya sabi riyan, di saklaw ng mga tipan na sasalig ng mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. So, iyon ang ating kalagayan. Pero ngayon, itutuloy po natin. Sa verse 13, but now in Christ, so nang tayo sumampalataya, nang tayo naging bahagi, sumampalataya tayo, kaya sabi ito, tayo nakipag-unite kay Kristo, sabi doon, you were once, were far, malayo ka rin. So ibig sabihin, hindi ka kasama doon sa nasyon ng Israel, wala ka sa tiyatawag natin promises ng Panginoon, ikaw ay namumuhay sa kamunduhan, dahil ikaw, sabi niya sa verse 13, ikaw ay malayo. Sabi siya, malayo. Okay, malayo. Having been brought near by the blood of Christ. So, tayo daw ay napalapit sa pamagitan ng dugo. Ano ibig sabihin? Pagpapalala sa atin, kung hindi namatay si Jesus, alang-ala sa atin, hindi tayo mapapasama sa hinirang ng Panginoon. So, dahil namatay si Jesus, sabi doon, tayo ay pinagsama. Kaya sabi nga natin kumisan, spiritual Israel, pero hindi tayo pinalit doon sa Israel, kundi tayo ay naisama. Iba kasi yung idea na nireject ng Panginoon ng Israel, ipinalit ng church. No. Sabi doon, yung pangako ng Panginoon sa Israel, tuloy-tuloy pa rin, at tayo ngayon ay naisama doon sa pangakong yon sa pamagitan ng ating paglapit, pananampalataya kay Jesus. Sa parang paraan, dahil siya, inaamin natin na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Verse 14, for he himself is our peace, who has made us both one. Okay, ginawa tayong isa. Has broken down the flesh dividing wall of hostility. So dito ay ang Israel at Gentiles ay magkahiwalay. Ngunit dahil kay Jesus, tayo ngayon ay naging isa. We are one in Christ. So walang nireject na Israel, binago ng Panginoon kanyang plano, inilagay sa church. Hindi po yung totoo. Yung plano, pangako ng Diyos ng kay Abraham. Maalala po natin, dagdag lang natin. Sa Genesis chapter 12, maalala po natin. Huh? Okay. Genesis chapter 12, kung maalala niyo, may pangako ng Diyos yan. Genesis chapter 12, verse, okay. Pwede natin simulan sa verse 2. Genesis chapter 12, verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at mga apo, gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at maging pagpapala sa marami. Okay. So ito ay, wala dyan. Dito pala sa Bible. So dito ay may pangako ang Diyos. Kanino? Kay Abraham. Na si Abraham, sabi doon sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak, apo at ikaw ay pagpapalain ko. Okay. Sa verse 3, ang sayo'y magpala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking sumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mo'y pinagpala sila at pagpapalain din. So maliwanag ng pangako ng Diyos kay Abraham ay sa pamagitan niya ay pagpapalain ang buong sanlibutan. Bagamat pinili niya, sabi niya, ikaw ay aking pagpapalain. Ngunit sa pamagitan mo, sabi doon, na tulad mo pag pinagpala sila'y pagpapalain din. So, kay Abraham, doon yung tatawag natin pinakapuno ng blessing na kanyang ibibigay. Kaya sabi rito ngayon, tatawag natin dahil tayo hindi kasama sa lahi ni Abraham, tayo dati separated at the time. Hindi tayo kabilang sa unang tatawag natin plano ng Panginoon na blessing ay kay Abraham tungo sa kanyang family. Ngunit sabi doon sa verse 3, sa pamagitan mo at yung family, pagpapalain din ang sanlibutan. Kaya lang sinolo ng mga Israelite, kaya sabi nila, ang pinili, hinira ng Panginoon na pinagpapala ay Israel lamang. Hindi yun. Ang sinasabi ng Bible, pinili niya si Abraham, nagkaroon ng Israel, ngunit sa pamagitan nila, pagpapalain ang buong sanlibutan. So hindi pwedeng angkinin ng mga taong umaangkin kay Abraham. Kaya sabi riyan, sa pamagitan ni Christ, sabi, for He Himself is our peace. Siya ang ating kapayapan. Kaya in Christ, sabi ko nga, tayo mayroon pagkakaisa. No more Jews, no more Gentile, no more white, no more black, etc. Tayo lahat ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. So we are one in Christ. Kaya lang, dahil tayo ay na kay Christ, ay natin bibigyan pa sin. Sabi riyan sa Roma, chapter 10, verse 12, for there is no distinction between the Jew and Greek, for the same Lord is, the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. So papasalin po natin, meron tayong problema kung minsan, malimit na nangyayari sa ating lipunan. Sabi riyan, iisang Panginoon. Siya'y Panginoon ng lahat. So ibig sabihin, ang pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang iisang Diyos, iisang Panginoon. So the same supposed to be sa atin din sa ating lipunan. Kaya sabi natin, paglihis ang iyong paglilingkod, mali pa rin. Kaya malimit natin sinasabi, ang gobyerno po natin ay mabuti. Okay. Mabuti ang gobyerno, ang problema lang kumisan ay ang mga naglilingkod ay hindi naglilingkod sa kanilang pinaglilingkuran na gobyerno, ang pinaglilingkuran ay sarili. Kaya nagkaroon tayong tiyatawag natin hidwaan, nagkaroon tayo ng problema sa ating gobyerno. Kaya wala kayong magawa. Pero mayroon tayong pwedeng gawin. Ano yan? Ipag-pray. Kaysa tayo ay magre-reklamo at nagbabangayan. Tama? Ito makaputi, maka-blue-green, makapula, maka-yellow. Kaya nagkaroon tayong tiyatawag natin? Hidwaan. Pero ang point ko doon, supposed to be mga iba't ibang kulay yan, ay maglilingkod sa ating gobyerno sa kapakanan ng bawat Pilipino. The same. Sabi rito sa ating Bible, sabi doon, for there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord is Lord of all. Sabi sabihin sa mga Kristiyano ay dapat walang hidwaan sapagkat iisa yung ating pinaglilingkuran. Kaya kung ilalagay mo ang sarili niya sa paglilingkuran,

0: kaya maraming tinatawag natin mga collateral damage, ano? Nadamay-damay. Nagkaroon ng napakarami sa isang pagkakamali. Napakaraming damay ngayon. Ayan yung tinatawag natin sa kalagay natin sa ating lipunan. Diba? Napakaraming biktima. Oh, hindi lang isa. Ilan yung naapektuhan? Oh, sige. So, dahil, tinatawag natin dahil sa paglilingkod sa mga iba't ibang leaders. So, dapat sa gobyerno. Kaya ganun din sa atin. Pero pag sa Panginoon tayo naglilingkod, sa Kanya tayo nagiging tapat, panatiling sa Kanya lamang, ang Panginoon siya magbibigay sa atin ng blessing. Kaya kanino tayo magtitiwala? Sa ating Panginoon. Kaya one in Christ. Yan dapat natin isipin. Okay, verse 13. For everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Pansin natin, kung sa Diyos ka magtitiwala, tiyak na ikaw ay ligtas. Kung sa tao ka magtitiwala, mapapahamak ka. Yun yung totoo. Kaya yung problema natin, realidad na dapat natin makita kaya sa lagay po natin sa ating isipan, ako'y tinawag ng Diyos sa pamagitan ni Kristo at kay Jesus Kristo ako dapat magiging tapat. Kaya manatiling tapat sa ating Panginoon. So, ang dapat natin gawin? O, paano tayo magiging mapasama sa ating Panginoon? Kaya sabi riyan sa Galatia chapter 3, verse 26 to 29, For in Christ Jesus, you are all son of God through faith. So, pinapakita yan yung pagiging tapat natin kay Kristo. Isipin mo sa pamagitan niya, ikaw ay naging anak ng Diyos. Pero pag sa tao ka na ng palataya, nagtiwala, tiyak na ikaw ay mapapa. Naalala ko yung aking tiyuhin na namatay na. Dati siya ay tiyatawag natin na sundalo. Dati yun. Siya ay dating PC. Then, nung na-convert ang PC, naging police. At napamember siya sa tiyatawag natin NICA, yung intelligence ng panahon na ginagawa pa yung tiyatawag po natin DAM. Then, at siya naging tapat, naging lingkod sa isang politiko. Naging tapat siyang lingkod sa politiko hanggang sa siya tiyatawag natin nakulong bilang police. Dahil sa kanyang connection doon, sa kanyang amo, lahat ng bagay na hindi karapat, ibinigay sa kanya na tiyatawag natin nasangkot siya, kaya nakulong siya ng maraming panahon. Kung di ako nagkakamali, mahigit na tatlo at dito, may kulong. So, ibig sabihin, napakasamang kanyang kalooban dahil sabi nga, wala na akong ginawa, pero dahil lang sa aking connection, ako ay napasama. Mabuti na lang siya, naabsuelto. Ayan. Naabsuelto siya at nakalaya, nakabalik sa tiyatawag natin kanyang trabaho hanggang sa namatay. Anong point ko doon? Kung sa tao tayo nagtitiwala, ay tiyak na tayo ay mapapahamak. Kaya mapapahamak. Pero sabi niya, pag tayo kay Kristo, nagtiwala. For in Christ Jesus, you are all sons. So tayo naging isa, hindi nagkaaway-away. Sons of God yun. Sabi doon, naging anak tayo dahil sa ating tiwala sa ating Panginoon. Sa paanong paraan? For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. Yung word na you were baptized, na-emerge, na-isama kay Kristo, nang tayo nabautismoan, ibinihis natin si Kristo. Kaya tanong ko minsan, malimit kong tinatanong ito sa kalalakihan, ano ba yung tatawag natin nagdadirect sa inyo? Sa inyong pamumuhay ba? Kayo ba'y namumuhay? Gumagalaw ayon sa kapaligiran o yung tatawag natin na sa iyo? May kasabihan na awayan ngayon sa ating media. Alin daw, sino daw tama? Sabi nila, itatawag natin, yung naka-uniforme, yung civilian. Siyempre, sabi doon, pag alam mo siya naka-uniforme, meron siya daladalang pangalan. Kaya dapat mo respeto yung kanyang taglay na uniforme. Ayan. So, ang point po natin doon ay, sabi nga, hindi kami nag-react, sabi nung isa. Hindi kami nag-react, kaya kung nag-react kami, di may, tatawag na, may patay sana. Sabi nga, pag sila'y talagang palaban, eh, meron. Pero as sabi nila, kami ay alagad ng batas. So, nanatili kami. Ayan. So, ang point natin doon ay, ano ba ang nagtutulak sa atin para mamuhay? bilang tao, kumisang tayo namumuhay base sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pero as a Christian, sabi na, when you were baptized, ibig sabihin, ibinihis mo sa Jesus, ibig sabihin, namumuhay ka ayon sa ibinihis natin. Ang dahilan kung bakit tayo gumagalaw, nag-act ng ganito, ay tiyatawag natin, dahil yung mayroon sa atin sa loob, hindi yung nasa labas. Kung yung nasa labas, yung asyang mag-mumold sa atin, anuman ang kalagayan sa labas, ganun din tayo, magiging masama. Kaya dapat ang mag-mumold sa atin, yung inner natin, ano yung inner? Ibinihis natin si Christ. So, we act, sabi nga natin, gumagalaw tayo base sa kalooban ng ating Panginoon. Kita natin mamaya sa dyan. Sabi doon, dahil tayo ay nakay Kristo, there is neither Jew or Greek, there is no slave nor free, there's no male or female, for you all one in Christ Jesus. Kaya we are one in Christ. Sabi doon, and if you are in Christ, then you are Abraham's offspring is according to the promise. So may pangako ang Diyos kay Abraham. Nang pangako yon ay pagpapalain ng Diyos ang buong sanlibutan at hindi lang yung tatawag natin offspring, yung tatawag natin Israel, kundi lahat na naging kasapi, sumampalatay at nagtiwala kay Christ ay naging kabilang tayo sa tatawag natin lahi ni Abraham. So ang Diyos hindi nagbabago. Hindi niya kinalimutan yung kanyang pangako kay Abraham. Sa kanyang lahi at sa mga tao, sasampalatay kay Kristo, tayo na pasama sa pangako ng Diyos. Kaya we need to be in one in Christ. One in Christ. Kaya nakikita po natin, iyon po dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Hindi relihiyon, kundi yung ating ugnayan o relasyon sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya tayo gumagalaw, base sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung bakit tayo ganito ay dahil kay Kristo, hindi dahil sa sinuman tao, kundi dahil kay Kristo. Kaya yung tanong natin ngayon ay, as a Christian, or bilang na kay Kristo, ano yung dapat natin gawin? E sabi nga po riyan sa John chapter 15, verses 1 to 4, okay, tutuloy natin. Sabi niya sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Okay, papansin po natin. Doon sa Romans chapter 11, ating tinitingnan, sa verse 17 kanina, you, sabi niya no, but if some of you, the branches, ikaw, sabi doon, ikaw ay naidugtong lamang. Kanino tayo naidugtong? Iniulit ko kanina, sabi natin, hindi kinalimutan ng Diyos ang Israel upang ipalit ang church. No, sabi doon, ang church of believer ni Christ ay naidugtong. Kanino naidugtong? Hindi exactly sa Israel, kundi tayo naidugtong kay Jesus Christ. Dahil yung layunin ng Panginoon eh. Dahil ang origin naman ni Abraham ay sa Diyos pa rin. Na pwede natin sabihin in Christ. Siya nagplano. Kaya sabi dito ngayon, tayo ay naidugtong sa tunay na puno, ang Israel ay naidugtong din sa punong yan, at ngayon ikaw ay naidugtong. Ano yung expect sa atin? Sabi, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does not bear fruit, he prunes. Okay. Does bear fruit, he prunes that he may bear more. So dito ay pwede natin pasubalian ulit o i-correct yung idea na sabi natin kanina, unang idea na kinokorrect natin, hindi kinaligtaan ng Diyos ang Israel, hindi ang church ang pinalit doon sa Israel. Wrong teaching yon. Pangalawa, na teaching na dapat natin tuwid, yung paniniwala na once you are saved, always saved. Pag ikaw naligtas, ay nanatiling ligtas ka. No. Yung ating kaligtasan ay tiyatawag natin naligtas tayo sa ating mga lumang pagkatao, lumang pagkasakasala. Nang tayo sumampalatay kay Jesus, sabi ron, tayo ay naidugtong. Tayo na isama kay Christ. At ano yung expect ng ating Panginoon na tayo nakasama niya? Sabi doon, every branch in me that does not bear fruit. Masumampalataya kay Jesus na hindi nagkakaroon na bunga, sabi doon, he takes away, tinatanggal ng Panginoon. Kaya kung babalikan po natin ang Romans chapter 11, ano yung tinanggal ng Panginoon? Walang mga bunga. So, ibig sabihin, as a Christian din, sabi natin tayo ay in Christ, ay dapat din tayo mayroon connection na dapat nakikita sa atin yung bunga ng connection natin sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Tingnan pa, anong bunga? So, ang naisa pa yun sa atin, that it may bear more fruit. Anong bunga naman gusto ng Panginoon? Yung tatawag natin paggawa natin ng mabubuting bagay o result na tayo nilinis ng Panginoon. Verse 3, already you are clean because the word that I have spoken to you. Isa pang katuruan dito pala, pwede natin i-apply. No? Principle, paano tayo nalilinis? Depende sa inyong tatawag na, gusto kong gamitin yung ilustre. Depende kung ano yung malimit niyong pinapakinggan, depende sa malimit yung pinapanood. Kung malimit yung naririnig at tinatawag natin negative, ang mindset ninyo ay negative. Pero pag positive, malimit yung naririnig, positibo rin ang iyong buhay. So sa ating lipunan, hindi mo alam kung alin ang tama. Dahil both sides ay kanilang kiniklaim, we are correct. Tama? Tama kami. E mali kayo. Kaya kumisa nagtuturoan ang bawat isa. Pero pag ang Biblia ang ating pag-uusapan, sabi nga ng Bible, ay tatawag natin ang ating Biblia sa verse 3, sabi nga, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ibig sabihin yung katuruan ng ating Panginoon Jesus ay siya nagbibigay liwanag sa atin. Kaya kung tayo tamad na nagbabasa, tamad tayo tumitingin sa salita ng Panginoon, ano yung mga teaching sa pumapasok sa atin? Galit. Ang dumarating sa ating mga isipan ay tatawag natin mga makakamundong bagay. Tingnan natin, ugali po natin. At least sa akin, nakokontrol ko na rin. Ganyan ako palagi sa cellphone. Pag nakita, oh maganda, order. Nauso. Lahat tayo nun naging addict sa parcel. Halos araw-araw, di ba? Na-addict tayo doon sa titingin natin. Eh, huminto ka, di wala ka ng problema sa parcel. Oh, na-influensyahan tayo. Ang ganda nito eh. Ganda. Kaya parang naka-ilang beses na akong naloko dyan. Sige pa, marami. Sabi ko, hindi na ako naniniwala. Kaya kung minsan parcel, ayaw na akong maniwala ko minsan. Kaya, nakikita po natin, kung ganun tayo, nadadala tayo sa ating nakikita o kaya naririnig. Ngunit kung ang salita ng Panginoon ang siyang panatilihin natin sa ating puso na siyang papasok sa atin, tayo'y nagiging malinis. Napakarami pwede yung kay manood dyan sa cellphone ninyo, mga teaching o preaching ng iba't ibang tao. Naliniwanagan po tayo. Kaya sabi ko, kaya lang, tiyakin ninyo nang ipinapayag ay ang salita ng Panginoon. Okay? Kaya, ano yung expect sa atin, Panginoon? Maging mabunga. Kailan, paano tayo magiging mabunga kung tayo patuloy na nag-aaral, nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang Sunday, kaunti lang yan. Everyday, dapat tayo nagbabasa. Araw-araw, na mayroon tayo. Cellphone, dami rin yan, mga verse of the day, yan, nakalagay dyan, na dapat natin pagnilin upang maging malinis yung ating isipan. Eh, paano? Ang pinapanood nyo, yung tatawag natin mga tablo, mga social media, paaway-away. O yan. Yung problema. Yan na lang. Word of God ang dapat niyong tignan. Okay. E sabi ng Panginoon Jesus, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it's abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Walang pagbabago sa atin. Walang fruit sa atin kung tayo ay lalayo sa ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya dapat manatili tayong tapat sa Kanya. Yung ating katapatan ay nasa ating Panginoon. Kaya sabi nung wala ka daw magagawa. You cannot. Okay. As the branch cannot bear fruit by itself. Totoo. Wala tayong bunga kung wala tayo sa ating Panginoon, Jesus Kristo. Unless it abide in the vine. Malimit kung ginagamit sa inyo, tinatawag po natin nawasa po natin. Tubo ng nawasa, pag pinutol, ang tinatawag po natin na supply ng nawasa natin, pag binuksan ulit yan, anong lalabas? Number one, yung mga naipon na dumi. Yan, reklamo tayo dahil kung tuloy-tuloy sana yung ating tubo, yung mga dumi ay tinatawag natin natatanggal naman kahit papaano. Pero pag patigil-tigil, doon nag-i-stop, ayun, kaya sabi niyo marumi. Sa totoo, andun palagi. Pero point po natin, pag tuloy-tuloy, nababawasan yung dumi. Kaya sabi niya, kung wala ka, kaya dapat tuloy-tuloy, yung tatawag natin daloy, tuloy-tuloy yung ating ugnayan o relasyon sa ating Panginoon, Jesus Christo. Verse 5, if I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruits, and apart from me, you cannot do nothing. Kung wala ka daw kay Kristo, you cannot do nothing. Ayan. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burnt. So pansin natin yung verse 5. Kung wala daw tayong bunga, ano mangyayari sa atin? Puputulin din tayo. Kaya nangyari sa Israel, yung mga hindi sumapalatay, pinutol din ng Panginoon. Kaya nakikita po natin, sila'y tinanggihan din, pinutol ng Panginoon. So ganun din sa atin. Pag hindi tayo nagkaroon ng bunga, walang pagbabago sa ating buhay, baka tayo puputulin din, sayang lang. Save na, sana. Pero dahil hindi nagpatuloy, di hindi ligtas. Kaya sabi po yan, sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done. So yung may pangako, Panginoon, pag tayo na natili sa Kanya, humingi ka ng iyong kalooban na ayon sa Kanya kalooban, ibibigay sa inyo. May bunga, may resulta pag tayo ay nanatili sa ating Panginoon Jesus Kristo. Ibibigay ng Panginoon. Hindi mo kinakailang magkapitulo versikulo. Marami nagkakapitulo versikulo, lalong napapahamak. Sabi niya, know the truth and the truth will set you free. Bukas, papalitan na naman siya. Bawawa naman. Manatili tayo sa ating Panginoon. Ito aking point. Naman. Ang hindi kailangan yung versikulo, ang kailangan natin ay isabuhay yung salita ng Panginoon. Verse 8, by this my Father's glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Nakakalungkot isipin dahil sa paggamit ng versikulo, marami nagmumura mga tao. Kaya huwag natin magbersikulo, ipakita natin sa ating buhay na tayo alagad ng Panginoon. O isipin niyo, magagaling yung makalaban. Pag nagbersikulo, pabersi-bersikulo kaysa alagad ka ng Jesus. Okay. So yung problema, kaya dapat makita sa atin ay alam natin salita ng Panginoon, dapat natin i-apply, sundin natin sa ating buhay, at tiyak na pag tayo sumunod sa kalooban Panginoon, hihingi tayo ng ating kalooban, ibibigay ng ating Panginoon. Prove, sabi niya, to be my disciples. Ano yung prove natin? Tayo alagad ng Panginoon. Hindi ka alagad din naman. Kung ikaw ay alagad ng tao, mapapahamak ka. Kaya kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo magiging tapat sa ating Panginoon Jesus Kristo? Prove. Kaya wala tayong kulay. Wala tayong tinatawag natin kinikiling. Hindi. Sabi natin, tayo'y alagad ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya dapat gawin pa lang po natin. Okay. Verse 9, as the Father has loved me, so have I love you, abide in my love. So nung tayo nasama doon sa tinatawag natin na verse natin, sabi po riyan sa verse, okay, wala ni verse 17. Yung verse 17, balikan natin. Romans 11, verse 17, sabi niya, basahin ko lang. Kalimutan kami lagay. Kaya sa Romans, chapter 11, verse 17, yung nauna natin binasa kanina, sabi ay, 17. Kung pinutol ang ilan sanga ng tunay na olibo at ikaw may isang sanga na olibong ligaw. Pansin natin, sabi na, dati kang olibong ligaw, ikaw ay isang sanga, okay, olibong ligaw, inupong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. Kanino tayo may dugtong? Kay Jesus Christ. Tayo na isama kay Jesus Christ. Kaya sabi doon sa verse 9, 11, 18 ngayon, do not be arrogant. Hindi ka dapat magmalaki. So as a Christian, na isama kay Jesus Christ, so walang dahilan na tayo ay mapagmalaki. Yung tatawag natin mayabang, do not be arrogant. So halip, instead na tayo maging arrogante, ang dapat natin gawin ay magpaka-baba. Maglingkod sa ating Panginoon. Ipakita yung mga bunga na tatawag natin, ugnayan natin sa ating Panginoon, Jesucristo. Kaya, nakikita po natin, isipin po natin, sabi nga diyan, remember, sabi nga, do not be arrogant toward the branches. So, huwag kang magmayabang. So, wala kang karapatan na magmayabang sa bawat isa sa atin. We are all one in Christ. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang magaling, walang mahina, walang mayaman, walang mahirap. Tayong lahat ay pare-parehas sa harapan ng Panginoon. Kaya wala tayong karapatan na maging mayabang. So, if you are, remember, it's not you who support the root, but the root that support you. Sino yung root natin? Ang Panginoon. Kay Kristo. Kaya yung mga blessing na marating din sa atin, sabi natin, blessing ni Lord. Galing sa ating Panginoon. Kaya, sabi riyan sa verse 19, then you will say branches were broken off so that I might be grafted. Hindi. Hinulog siya para ako ay mailagay. Kaya parang tinanggal para ako naman ay mailagay sa posisyon. Walang ganon yung ating mindset. Kaya sabi riyan, tatawag natin, ikaw ay nilagay ng Panginoon upang makatamasa ng maraming biyaya ng Panginoon. Kaya layunin Panginoon sa atin ay tayo ay dapat magpakumbaba sa bawat isa. Tayo dapat magpahalagaan sa bawat isa, mahalin ang bawat isa. Sapagkat tayong lahat tinipo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesucristo. Kaya hindi pwede itatawag natin na tayo ay nagkakahiwalay, mahidwaan. Kaya kahapon, naalala ko lang, gamitin ko ilustrasyon, ay sabi ko ay tatap, kakaunti na nga tayo eh, nagtatampuhan pa kayo, tumatanda kayo, sabi, tawa silang tawa sa akin, mga matanda kasama. Kaya sinisikap namin, tatawag natin, ayusin kung mayroong problema, sabi namin ay, ayusin natin. Tayo na nga lang eh. Ayan, sabi, nung nagsiyala siya, at least napatawa natin si kapatid nito, umiti na siya. Kasi last time na meeting natin, ay tawag na, umiiyak yung isa. Pero ngayon, nakangiting, umalis ngayon. So point po natin, ang hangarin ng bawat Kristiyano, mananampalataya, ay pag-isahin, pagtibayin ang bawat isa na maglilingkod ng iisang lingkod ng ating Panginoon. Kahit tinawag na Panginoon, ako'y tinawag na Panginoon, tayong lahat ay isa sa Panginoon. Kaya dapat, ang may taas at maluwalhati sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo lamang. Yan ang ating agenda. Yan ang ating hangarin sa buhay. Tutuloy na lang po natin ito sa susunod. Basahin ko lang yung 20. Sabi doon, that is true. They were broken off because of their unbelief. Ano? Their unbelief. But you stand fast through faith. So do not become proud but fear. Kaya maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya dapat nakikita sa atin lahat tayo ay marunong magpa kababa. Kung nagpakababa yung ating Diyos, ating Panginoon, na siya nagligtas sa atin, ganun din dapat ang bawat isa sa atin. Okay, pagpalain tayo Panginoon. So, dahil wala na tayong oras, okay, next time na ituturi ko yan.
1: Ilang tuhanawit, hymn number 5.

0: Hang on, everybody. Thundercrook reporting. We're just going to revert back here. So hang on, everybody.
1: Nakasulat.
0: We apologize.
1: Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiriso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po yung manalangin. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po idadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan. Ang pag-aalaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebaduna na siyang sumisimbolo ng kaniyang katawan at ang katasang ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-aalala sa kanyang kamatayan ay bagampanan namin ito ng naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas.

0: Kayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa pangalawang Korinto chapter 9, verse 6 to 7. Natapwat sinasabi ko, ang naghahasig ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagya. At ang naghahasig ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos at Ama na nasa langit, maraming salamat po sa panibagong linggo na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay, lakas, proteksyon at walang sawang pag-ibig mo sa bawat araw. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa. Linisin mo po ang aming puso at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras pong ito, kami po ay maghahandog ng ambagan, tanda ng aming pagpapasalamat. Naway pagpalain niyo po ang lahat ng magbibigay ng may kusang loob at may kagalakan. Tulungan niyo po kami, Ama, na magamit ang pera para sa ikalalawak ng inyong gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay, ang aming pamilya, at ang bawat isa. Ingatan mo po kami sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
1: Awitin po natin ang Psalm number 28. 2-8, Psalm number 28 po. Yan, Lisa.

kaya pa yung manalangin. Mabanging Diyos, lubos po kami, lubos po po namin pinupuri at pinadakila sa iyong wagas na pag-ibig na lagi mong pinadalama sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa patuloy na paggamit sa amin upang kayo ay aming mapaglingkuran at maitaas sa bawat itipon. Salamat din po, Ama, sa salitang pinagkaloob mo sa bawat isa upang magamit namin na ilaw at gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Ama namin, ako pong hinihiling ninyong pagkaisahin ang bawat sambahayang narito sa paglilingkod sa inyo. Lagi po ninyong uhawin ang aming mga puso sa mabuting gawain. Gawin po ninyo kaming asin, ilaw sa aming kapaligiran upang magsilbing daluyan ng pagkakilala ng mga taong nasa sanlibutan patungo sa pagsamba sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mga inintay pa natin, mga ibang kapatid natin sa babang ito. Napakaganda po ang pambungad, awitin para sa ating papuri, sa ating

0: Ah, mga kapatid, mga inintay pa natin, mga ibang kapatid natin sa umagang ito. Na napakaganda po ang pambungad, awitin para sa ating papuri sa ating Panginoon Diyos. Yan, so, atin po ipagpapatuloy ang ating pong series of lesson. Patungkol po sa sulat o aklat ni Santiago o si Elder James, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ay isang mahalagang parte sa ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Una ay ang Bible study. Ito po yung ating pong ginagawa ko ngayon, ang Bible study. At pagkatapos, susunod ay ang Bible message, mga kapatid. Ang Bible study, ito ay personal o grupong pagsusuri sa mga banal na kasulatan upang maunawaan ang konteksto, mensahe, at kalooban ng Diyos. Layon itong palalimin ang pananampalataya, palaguin ang espiritualidad, at ilapat ang mga natutunan sa araw-araw sa ating buhay. Sumalaga po ang Bible study, mga kapatid. Ito ay tayo po ay magbibigayan ng ating salubin, ating pong natutunan sa ating pong pag-aaral, pagdaragdag at katanungan. At ang Bible study naman ay mensahe ng Biblia ay ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagbawi o redemption sa atin mula sa kasalanan at ang pagpapanumbalik ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay isang walang hanggang mensahe na nagtuturo tungkol sa paglikha, pagbagsak ng tao at ang plano ng kaligtasan, mga kapatid. So mayroon po tayong tools. Piyawan po natin yung tools na pag-aralan po natin ito sa hermeneutics, kung saan may dalawa po na tools. Kumbaga, ito ay exegesis at eisegesis. Ito ay magkaiba po, mga kapatid. Ang exegesis ay lead out of o paghugot ng kahulugan mula sa teksto. Ito ay objective na pag-aaral kung ano talaga ang sinabi ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Mahalaga po, mga kapatid, ay yung exegesis. Ito ay manggagaling mismo sa Biblia. Yung pagpapaliwanag ng isa nagtuturo o nagbabahagi ng salita ng Diyos ay kailangan ito ay exegesis. Kumbaga, manggagaling mismo sa Biblia ang kanyang huhugutin na sagot para sa mga katanungan patungkol sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ito naman yung kaibahan ng eisegesis. Ito ay hindi dapat, mga kapatid, na gawin ng mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang kahulugan nito ay lead into o pagpasok ng sariling idea sa teksto. Kumbaga, mga kapatid, ay nagbibigay siya ng sarili niyang pangunawa, pagkakahulugan sa kanyang binabasa. Ito ay mahalaga po, mga kapatid, na matutunan natin yung kaibahan ng exegesis at ang eisegesis. Dito natin makikita sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Dapat exegesis, hindi eisegesis. So, eisegesis. Kasi ang itong eisegesis, ito ay inuhugot sa sarili niyang pag-unawa. Kumbaga, hindi siya nag-aaral o kumukuha ng aral o binabasa ang Biblia upang kanyang may paliwanag ng mabuti ang nilalaman ng teksto. Halimbawa po, mga kapatid, mayroon tayong nabasa na immediate context, ay huwag po natin bigyan agad ng kahulugan. Kailangan po nating gumamit ng investigation o mag-imbestiga at tinatawag na wider context. Mayroon pong immediate context, mga kapatid. Ito po yung mga paliwanag, no, doon sa tatlo, yung wider context and whole Bible context. Ayan. So halimbawa, may babasa po tayo, no po, doon sa Philippians chapter 4 verse 13. Kaya hindi po agad na magbibigay tayo ng kahulugan ng pangsarili nating pangunawa. Dapat gagamit tayo ng wider context. Tulad halimbawa po, may nabasa po tayo na sabi sa Biblia ay dukutin natin ang ating mata kung ito ay sanhig ng pagkakasala. Hindi po literal na yung ating mata na ating pong dudukutin o yung isang kamay natin ay sanhig ng pagkakasala ay puputulin. Gagamit po tayo ng wider context, mga kapatid, na ang ibig sabihin nun ay alisin yung mga gawaing makasalanan o makasalibutan tulad sa pagnanasa, tulad ng ginagawa ng kamay ay pagnanakaw ay tanggalin po, mga kapatid. Hindi po literal na puputulin. Kaya gagamit po tayo ng wider context. Ito po ay malawak na konteksto. At kinakailangan na imbestigan po natin yung ating teksto na nabasa. Tulad po ng nabasa po natin, halimbawa na si Kristo ay isang tao. So, literal ba natin na si Kristo ay tao lamang? So, gagamit tayo ng wider context at full Bible context na si Kristo ay nagkatawang tao at siya po ay anak ng Diyos. Ano ba ang plano ng Ama sa kanyang anak na ipinagkaloob niya dito sa sanlibutan ito upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya papasok doon yung full Bible context, mababasa natin yan doon sa Propeta Isaiah kung saan ang ating Panginoon Jesucristo siya po ay handog para sa ating kasalanan. At doon, malalaman natin na nasa Biblia ang kasagutan sa bawat katanungan. Opo, kaya mayroon po tayong mga tools na mahalaga upang malaman natin yung mga katanungan sa ating pag-aaral. Opo, halimbawa, po, nasabi ko kanina na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So marami po tayong text o mababasa na si Jesucristo ay anak ng Diyos na buhay. Mababasa natin yan doon sa Mateo chapter 16 na kung saan si Apostol Pedro ang nagsalita. Nasabi niya sa ating Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Yan. So, hindi po tayo magpupukos doon sa nabanggit na tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tignan natin doon sa Mateo chapter 16, mga kapatid, na ano po ang sinabi ni Apostol Pedro kay Jesus na ating Panginoon. Basahin natin po, ito pong Tagalog version po sa Magandang Balita Biblia. Dito sa Mateo chapter 16 verses 16 at hanggang po sa 18 na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag ng iglesia. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So dito, pinapahayag sa banal na kasulatan ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos na buhay. Ngayon, tanong na naman, si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ayan, so mababasa po natin yan doon sa John, mga kapatid, na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay 100% na salaman at 100% na Diyos, mga kapatid. So, dito ay mababasa natin sa kay Apostol Juan sa chapter 1 verse 14, mga kapatid. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob ng katotohanan. Yan po mga nababasa po natin ay nagpapatunay ng ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos, mga kapatid. So, dyan po papasok yung whole Bible context kung titignan po natin doon sa lumang tipan, mga kapatid. Ito po. At tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ng series of lesson patungkol sa aklat ni Santiago. So bago po mga kapatid, mayroon po kayong katanungan patungkol po sa mga tools na napakahalaga upang ma-identify po natin yung mga nagbabahagi o nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ayan, so ito po yung whole Bible context na gagamit tayo yung mga kapatid. At sa ating pag-aaral, papasok po na dyan yung exegesis, eisegesis, at itong whole Bible context, wider context, at yung immediate context, mga kapatid. Hina-address ko lang po. Ayan, so ito po ang ating introduction po, si Santiago o James na tinaguri ang matuwid ay kapatid ni Jesus na lumaki sa Nazareth. Siya ay hindi naniwala kay Jesus noong una. Ngunit naging tapat na tagasunod matapos siyang magpakita rito ang nabuhay na makuli si Jesus. Siya ang naging unang matanda ng iglesia sa Jerusalem. Siya po ay bishop at author ng aklat ni Santiago bago siya pinatay bilang martir nung humigit kumulang nung 62 AD, probably, mga kapatid. At kung saan lugar nagsulat si Santiago. Siya ay nagsulat po sa Judea noong 48 AD, probably, mga kapatid. Ito po yung mga mahalagang detalye tungkol sa aklat. Yan, so dito po yung pag-iimbestiga muli natin, mga kapatid. Siya po ang sumulat, si Santiago. Kanino sinulat? Sa mga 12 tribo na nasa nangangalat o mga Kristiyanong Hudyo at Hintil na nakatira sa labas ng Palestina. Ibig sabihin nung time na po ito, mga Hudyo at mga Hintil ay sila po ay iisa na sa pananampalataya. Hindi po lahat, no, ng mga Hintil o mga Hudyo, yung mga naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay tinatawag na Kristiyano, mga kapatid. Mayroon pong kaibahan ng tatlong Santiago sa Biblia. Para hindi po tayo malito po, mga kapatid, kung sino ang tinatalakay natin dito na pinag-aaralan ang kanyang aklat. Okay? At may tatlong Santiago. Yung isa, yung anak ni Zebedeo. Yan. Na siya ay isa sa 12 apostol ni Jesus, kapatid ni Apostol Juan. At yan po ay ating mababasa. So, magamit ulit tayo ng wider context doon sa Matthew chapter 4, verses 21 hanggang 22. Yan, anak po ni Zebedeo. Siya po ay apostol, mga kapatid. So, mayroon naman pong ikalawa na Santiago na anak ni Alpio. Isa rin siyang 12 apostol, mga kapatid. At mayroon po tayong evidence o mababasa doon sa Mateo chapter 10, verse 3. Ito po yung pangalawang Santiago o James. At mayroon din pong Santiago na ikatlo. Ito po yung kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. siya ay hindi 12 apostol. Hindi po siya apostol doon sa 12 nung panahon ng ministeryo ni Jesus. Ngunit siya ay kapatid sa ina ni Jesus. Yan, at dito sa mga talata o mga verses na ito, dito sa Mateo chapter 13 verses verse 55 at Galatia chapter 1 verse 19 na nagpapatunay, mga kapatid, na siya ay kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. So mayroon pong tatlo na Santiago, hindi po apostol si Santiago, mga kapatid. Pero yung dalawa, sila po ay apostol. Okay, at natalakay na po natin yung Santiago chapter 1. Tapos na natin yan. So tayo na po ay dadako doon sa ating pong tatalakayin. Yung pinakahuli po natin na napag-aralan. Napag-aralan na po natin yan, mga kapatid. Ang mayaman at ang mahirap. Yan. Ito naman po yung huli natin pong natalakay. Tama po ba, Brad? Ito po yung huli, no? Natin pong natalakay na pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon. Sa English po, doon sa pinangako ng Panginoon, crown of life. Sa Tagalog, sa iba pong salin, ay tutong ng buhay. Ibig sabihin yan, may reward po sa mga nagdaranas ng mga iba't-ibang uri ng pagsubok. Una, ang sinulatan dito, yung mga unang Kristiyano. Yung nangyayari po ng panahon nila sa mga pagsubok, eh, dinadanas din natin bilang Kristiyano. Ang kaibahan lang po sa kanila, sila po ay pinapatay. Sa panahon po natin, may mga ibang lugar o bansa na kapag nahuli ang mga Kristiyano, kaya sila po ay binibilanggo, maaari na sila ay bitayin. Subalit, mga kapatid, doon sa panahon nila, talagang mas mahigpit po dahil sila po ay pinapako sa krus. Yan, patunay po na itong talatang ito ay sinasabi na pinagpala ang mga taong dumadanas ng mga pagsubok at gagantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Ano po yung pangako na pupuntahan? Yan po. Yung pong langit. Mayroon po namang impyerno. At marami po tayo nababasa sa Biblia na kung saan may napapatunay na mayroong pupuntahan ang kaluluwa ng isang tao. Ayaw sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At dito, hindi po ang ating Panginoong Diyos Ama ay nalulukso. Hindi niya po tinutukso kailanman ang mga tao. E bakit po natalakay natin? Bakit hinayaan niya itong si Satanas na subukin si Job? Ayan, mga kapatid. Sinubok ang kanyang pananampalataya dahil itong si Satanas na mapagparatang. Na binibigay mo lahat, pinupuno mo ng kayamanan ang kanyang lupain. Alisin natin, iwan ko lang, sabi nitong si Satanas, kung hindi kanya sumpain. Kaya ang Diyos, mga kapatid, sige, hinayaan niya. Huwag mo lamang siya papatayin. At hanggang sa dulo po, mga kapatid, ano po ang response ni Job? Siya po ay nanatiling tapat sa ating Panginoon Diyos. Na dumanas ng kahirapan, nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mga anak, iniwan ng asawa, subalit, nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Minsan, mayroon po nabanggit na mayroon siyang sinabi, sana hindi na siya pinanganak. Subalit, mga kapatid, di ba sa tao, natural lang na magkaroon din tayo ng mga ganyang kaisipan. Subalit, hindi niya sinisi ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Bagkos siya ay nagpupuri na kahit dumanas ng kahirapan, ay pinupuri niya ang ating Panginoon Diyos dahil marami pa mga talata o verses na nagpapatunay ng kanyang pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At ano po? Ang sabi dito sa 15, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kapag ang isang tao na nanatiling nasa kasalanan o makasalibutan, bagkus kahit na sabihin natin siya po ay Kristiyano na, subalit hanggang sa kanyang huling hininga ay nagpapatuloy sa gawaing kasamaan. Ang Diyos po ay patas ang kanyang hatol. Ano po ang mangyayari, mga kapatid, sa naglalagablab na apoy? Masakit? Opo. Ayaw natin yan. Lahat, ayaw. Opo. Pero matatakasan natin yan kung susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sundin po natin ang kanyang kalooban, ang kanyang minsahe para sa atin, mga kapatid. Sino po ang mga sinulatan dito? Mga Kristiyano. Mga tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kasi si Kristo, siya inamatay, inilibing at muling nabuhay. At sa pamamagitan niyo, nagkaroon po ng kaligtasan ang bawat Kristiyano mula doon sa unang Kristiyano at tayong mga Kristiyano. Opo, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo doon sa sulat kay Young Timothy na siya po ay handog o hinandog sa dambana. At ano po ang sinabi doon na naghihintay, mga kapatid, ng a crown of life? Tayong mga Kristiyano po, mga kapatid. Sabi niya dito sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verses 6 hanggang 8, mga kapatid. Ayan. Okay, basa po.
1: Dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako ay mismo lang isang handog na ipinubuhos sa lampana. Pinagbuti ko ang aking ikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya maghihintay ako, maghihintay sa akin ang korona ng timpala para sa mga namuhay ayon sa kaluluwan ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay siyang makatarungan tutong, siyang nagpuputong sa akin ang korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik.
0: Yan, salamat Sister Merla. So pinananabikan lahat ng mga Kristiyano na mga nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. Mayroon pong reward. Aakyat ka papunta sa langit, mga kapatid. Ayan, so pinapayawak ko lang po yung ating napag-aralan noong pong last Sunday. Tayo na po ay dadako dito sa isang bahagi, mga kapatid, dito sa Santiago chapter 1 verses 19 hanggang 21. At ituloy po natin yan at para matapos na po natin itong part na ito hanggang dito sa 27 po, mga kapatid. So atin muna ang basahin dito sa Santiago chapter 1 verses 19 hanggang 21. Ibasa po. Isa po natin.
2: Mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito. Maging alis ito kayo sa pagkikinig. Ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. kaya kalikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asar. Kapag mapagpakumbaba, tanggapin ninyo ang sariling itinangin sa inyong puso. Ito ay may kakayahan magligtas sa inyo.
0: Yeah. So itong verses lamang po ito ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Ayan. So dito ay mga kapatid, sulat po ni Santiago. Sinusinulatan? Mga Kristiyano doon sa kanilang panahon. Itong nababasa po natin, mga kapatid, ito ay magbibigay sa atin ng aral upang tumatag ang ating pananampalataya bilang Kristiyano. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsalita, hindi agad nagagalit. Mayroon pong aral na mauunawaan po natin na dapat natin i-apply bilang Kristiyano. Dahil ang galit ng tao hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruging gawa at alisin na masamang asal. Ito po, magpakumbabang tanggapin ninyo ang salita itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayang magligtas sa inyo, mga kapatid. So, gagamit po tayo, mga kapatid, ng wider context. At gagamit din tayo ng whole Bible context. So, ang pakikinig po ay napakahalaga. Hindi lamang po tulad ng isang, halimbawa ko lang po ang isang karayong. Ibang karayong kapag inilagay yung sinulid, tumatagos. Hindi po dapat na maging ganun tayo. Hindi papasok dito, lalabas sa kabila. Kundi atin pong tanggapin, ilagay po natin sa ating isip at sa ating puso, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa Kawikaan chapter 15 verses 1 and 4. So gagamit tayo ng whole Bible context, mga kapatid. O Proverbs sa English. Sa Tagalog, Kawikaan, ito ay aklat o sulat ni Haring Solomon. Doon sa Kawikaan chapter 15 verses 1 and 4. Yan, mga pasalamat, Brother Aldred. So dito, pinapakita na po sa Kawikaan, yung uri po. Yung malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Ito po ay isang dapat i-apply ng mga Kristiyano. Hindi po agad nagpapakita ng emosyon na galit. Balimbawa sa bahay, kung ang isang nanay, opo, hindi po sinasabi lahat, laging galit ng galit, ano po ang mangyayari sa tahanan? Kita marumi. Diba? Kasi ito po naman po yung kasabihan may third eye. Diba? Yung po third eye na sinasabi ay lahat nakikita mo yung mga madudumi, yung mga kalat. Ano po? Lalong-lalong na po sa mga nanay. Kasi sila po naiiwan sa bahay. Naglilinis, nagluluto, isamantalang yung anak, hindi po lahat, no? Ay nandoon, cellphone ng cellphone, ay nagagalit ang nanay. Subalit, mga kapatid, kaya mayroon pong pag-ugali na dapat ding paguhin yung hindi agad-agad nagagalit. Kasi kapag nagalit, yung anak, hindi ko sinasabi lahat, itataas din yung presyo niya. So magkakaroon ng di magandang sagutan. Kaya nga po, mag-ingat at hindi agad nagagalit. Ganon din sa mga Kristiyano. mga kapatid. Kapag-Kristiyano man o hindi, anong ugali dapat na taglayin natin? Pagpapakumbaba. Dahil ang galit ng tao hindi nakakatulong upang magawa kung anong ayon ng kalooban ng Diyos. Sipin po natin, kapag ang isang tao ay galit, lagi, may kagalit, no? Eh sinabi sa Biblia na huwag hayaang lumubog ang araw na siya ay galit pa. Dahil kapag siya pa ay galit pa, doon na papasok si Diablo, mga kapatid. Pakihanap niyo nga po doon sa verse na yon. Tatalatan niyo na huwag po tayong magalit na lumubog ang araw na tayo ay galit pa. Sulat po yan ni Apostol Pablo. Hindi po ako nagkakamali. Kaya yan po ay nasa Efeso chapter 4, mga kapatid. Opo. Ibasa po. Sa Efeso chapter 4, verse 26.
3: Ang masamang salita ay hindi dapat lumaba sa inyo. Hindi ang mabuti lamang para sa kaibigan. Ayon sa pananagin ni Ephesians 4:26.
0: Efeso chapter 4 verses 26 to 27.
3: Galit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag kaya ang
0: ayan. Huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ito ay sulat po ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Ephesians, Efeso. Na kung galit tayo, ay huwag nating hayaan na lumubog ang araw. Galit pa rin tayo. Kinabukasan ang ibig sabihin nun. Diba, minsan, tayong mga tao, hindi lamang po Kristiyano, Kristiyano man hindi, aya, minsan nakakaroon tayo ng kagalit. Minsan sa loob ng tahanan. Kagalit po natin, ating kapatid, ating ate, ating magulang. So, sinasabi dito na huwag nating hayaan. Kasi, kapag galit ka pa, kinabukasan, galit ka pa rin. At lalong-lalong lalaki ang iyong galit kapag hindi mo yan naalis sa iyong puso at isipan. Kaya ano ang dapat gawin bilang Kristiyano? Alisin ang galit. Natural lang man po na tayo ay magalit. Pero huwag po nating hayaan na magpatuloy ang galit na yan sa atin. Dahil yan po ay magbubunga ng kasalanan. E pag galit na galit ka na, makakapagsalita ka ng hindi maganda. O minsan, kaya nakakasakit na ng kapwa. Kaya marami pong nagpapatayan. Mga leader sa ibang bansa po, mga kapatid, dahil sila ay nag-away-away, nagpatuloy ang kanilang galit hanggang dumating na sila ay magpatayan na. Kaya ano po ang sabi dito? Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal. Ito po ay application po, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Alisin at magpakumbabang tanggapin ninyo ang salita't itinanin sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo, mga kapatid. Una, magpakumbaba, tanggalin ang galit, magsalita ng mahinahon para maiwasan natin na magkasala po, mga kapatid. At yan po ay may kakayahan po tayong maligtas. Saan po tayo maliligtas, mga kapatid? Sa tiyak na kapahamakan, ang parusa, mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na lububog ang araw na tayo pa ay galit dahil magkakasala po tayo. Yan. So, dito, ay abante na tayo at pagkatapos ating pong tatalakayin at magbibigay po tayo ng karagdagan at katanungan. Dito sa verses 22 hanggang 25. Sister?
4: Pagkatapos, makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang pagkakay. Ang tao at sa saliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosan, ganap ang pagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin sa gawain. Siya ang taong gumagawa ng hindi siya katulad ng nakikinig lamang.
0: Salamat, sister. So dito, sa verse 22, sabi, mamuhay kayo. Ayon sa salita ng Diyos, sabi ni Santiago. Okay, kung nakita natin doon, ito po, ayan. Ito po ang una, sabi niya, na alisin, talikuran yung maruming asal, at magpakumbaba. At dito naman, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan naman nyo, ngunit hindi sinasagwa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya nga po, tulad po na sabi ko kanina, na hindi tayo tulad ng isang karayong. Ibang karayong, pag pinasok ang sinulid, tumatagos. Opo. Dapat, anong sabi dito? Aya, saliksikin natin yung ating napapakinggan na salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil, sabi niya, sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Itong mga talatang ito, madalas dito kumukuha ng sermon ang mga nagba-Bible study or nagba-Bible message, mga kapatid. Ito rin ang ginagamit sa mga supporting verses ng kanilang pong topic. Opo, yung kanilang pong sermon. Halimbawa, mayroon po silang sermon. Opo, topical. At magamit sila ng narrative or expository sermon. Dahil i-expose niya po, mga kapatid, yung isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at lumalabas sa kanyang tenga. Halimbawa, may inuutusan, pinakinggan lamang niya, subalit hindi niya ito sinunod. Kaya nga po, isang halimbawa, yung tumitingin sa salamin, tinitignan niya ang kanyang anyo at nakakalimutan pagkatapos. Hindi po dapat ganoon na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos ay atin po kinakalimutan, mga kapatid. Kaya inalintulad sa salamin yung ating paniniwala, yung ating pong tinatalakay na salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya mayroon po tayong mababasa doon sa Mateo chapter 7. Verses 24 hanggang 27 na mapalad ang tumutupad ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ibasa po mga kapatid doon sa ating pong supporting verses dito sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 27.
5: Kaya't ang bawat naikinig sa mga salita ko ito at ginaganap ang mga ito ay matutulan sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umi Inihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon buwasak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. 26. Ang bawat nakikinig sa mga salita ko ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong mahal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas na ang
0: kanyang pagbagsak. Salamat, kapatid na Jaden. So dito, pinapakita sa aklat na ito ni Mateo na pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo, yung aral. Na yung isang matalino, ang pundasyon ay bato. Kung ibig sabihin, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya ay sintibay ng bato. Na kahit dumating ang mga pagsubok, kahirapan sa buhay ay nanatiling malakas, matatag ang kanyang pananampalataya. Ngunit, hinalintulad din yung kanyang pananampalataya, yung isa, na saan ito may tutulad, mga kapatid, na itinayo ang kanyang pananampalataya. Yan. So dito ay sa buhanginan. Yung buhangin po, mga kapatid, kapag nagtayo ka ng isang bahay dyan at hindi malalim o nasa buhangin lamang yung pundasyon mo, kapag may dumating na malakas na bagyo, tiyak, mawawasak. Opo, dahil may napapanood po tayo sa mga balita, yung mga bahay na nagtayo doon sa buhanginan, malapit sa dagat, kapag may dumating na malaking bagyo, tinatangay. So, ganun din po yung pananampalataya na hindi naging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Napilit, subalit hindi po niya pina-apply. Para pong sinabi ko kanina na isang sinulit na tumagos sa kabila. Subalit, yung matibay ang kanyang pananampalataya, yung nakinig sa salita ng Diyos at ina-apply niya. Sinunod niya ang kalooban ng Panginoon Diyos. Isa pong halimbawa na nakadinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na si Hesukristo siya'y namatay, inilibig at muli nabuhay. Then ang plano ng Diyos, tayo ay kanyang iligtas. Saan? Sa kapahamakan. Sa impyerno. Dahil ang tao kapag nabubuhay sa kasalanan at namatay sa kasalanan, tiyak may kaparusahan po, mga kapatid. Kaya nga po, ang ating Panginoon Jesucristo ang tutubos sa ating nagawang mga kasalanan na yan. Kaya kung magiging masunurin tayo sa Diyos, tatanggapin natin ang Ebanghelyo o ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano bang gusto ng Diyos, mga kapatid? Pagsisihan at kalikuran ang kasalanan at papatawarin tayo sa pangalan ni Jesucristo. At pagkakaluban tayo ng banal na Espiritu Santo. Iba po, mga kapatid, yun po ay tatak bilang isang Kristiyano na tinanggap ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi lamang po tayo nakinig, sinabuhay, tinanggap, ina-apply, ginawa. Kaya, mayroong kaligtasan at mayroong matibay na pananampalataya yung isang taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung isang taong mahina ang kanyang kalooban, ang kanyang pananampalataya. Dumating ang pagsubok, tumalikod, hindi sumunod sa Ebanghelyo. Kaya, umulan ng malakas, bumahat, binayo ng malakas na hangin, ang bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasag, mga kapatid. Di dapat ganoon ang ating pananampalataya. Kaya ano po ang dapat gawin ng isang tao? Saliksikin ang aral. Saliksikin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po kaya po kapag kami po ay nangangaral ng salita ng Panginoon Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, ay pinapabasa po natin ang banal na kasulatan doon sa ating pinapangaralan ng mensahe ng ating Panginoon Diyos para mismo siya ay ma-observe, makita niya yung ebidensya na ating pong tinatalakay. Kaya, sabi dito, yan, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ay ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos at sa lahat ng kanyang gawain. So may pagpapala po, mga kapatid. Doon sa mga nagsasaliksik, ang salita ng Diyos. Sipin po natin, ang Diyos mismo ang nagpasulat ito. Ang ating pong binabasa ngayon, kinakausap po natin ang ating Panginoon Diyos. At hindi lamang po, sabi niya, ay hindi po tayo katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Sa panahon po nila, wala pa naman po itong bagong tipan dahil nasa kanila pang bibig. Sa panahon natin, kompleto na po, mga kapatid, ang aklat na ito mula Genesis hanggang Revelation hanggang pahayag. Kompletong-kompleto na po at nandito na ang mga mahalagang mensahe. Ano po ang mahalagang mensahe? Karoon po tayo ng kaligtasan spiritual. Dahil wag lamang po sa mundo ito na tayo ay mag-focus. Dahil iiwan po natin lahat ito, mga kapatid. Although, kailangan natin, opo, kailangan natin mga bagay na ito. Subalit, kailangan kasama natin ang Panginoon Diyos. Kaya mahalaga itong Sunday na pinag-aaralan natin ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ang salita ng ating Panginoon Diyos na kapulutan natin ng aral. Kaya nga po, po ay nagpapasalamat kaya Mel. Po, isang beses lang kami nag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ko, invite kita, mga kapatid, sa aming service worship. Hindi po nagdalawang isip kapatid na ito. Dahil, ano po sabi niya? Nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon Diyos. At, nagpapatuloy sa pagsunod. So, kato, aramay kaagian, mag-invite kayo. Mag-invite po tayo ng ating mga kaibigan, kamag-anak, dahil may plano ang Panginoon Diyos. Nakita natin, parang kakunti dito. Pero hindi po yun ang basihan, mga kapatid. Hindi po paramihan. Yan sinasabi na sa banal na aklat, mga kapatid, na kakaunti ang makakasumpong sa buhay. Kaya nga po, patuloy na paghihikayat natin na makapagbahagi o matuto sila ng salita ng ating Panginoon Diyos upang sila ay maligtas, mga kapatid, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na hindi po tayo dapat nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot sa ating napag-aaralan po, mga kapatid. Ayan, so tayo na po ay dadako dito sa ito po, mga kapatid, sa verses na ito, sa 26 hanggang 27.
6: Kung inakala nila ba na siya ay religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magtigil ng tila, pinagaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Ang reliyon na dalisay at walang buwis sa harap ng ating Diyos at kamaay ito, pagtulong sa mga umilang at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-ibigan sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng
0: Diyos. Ayan. Salamat kapatid na faith. Kaya dito, kung inakala ni naman na siya'y religyoso, ano po ang ibig sabihin ng religyoso? Ito po ay maka-Diyos. Yung tapat sa kanyang pananampalataya, mga kapatid. Subalit, ngunit kung hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso, yung kanyang pagiging masunurin sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Kasi, bakit po naisulat yan? Dahil, noong panahon nila, ay mayroon pong mga ganoon na ugali. Kaya nga po, nagbibigay na po ng warning na dapat hindi ganoon ang dapat gawin ng isang mananampalataya na siya po ay masugid sa Panginoon. Subalit, wala namang pagpipigil ng dila. Kaya alam po natin na ang dila ay maliit lamang po yan. Subalit, napakalaki ang kanyang nagagawa. Opo, isang halimbawa, ang pangangaral ng salita ng Diyos, napakalaki pong impact yan, mga kapatid. Kung ang asa nagtuturo ay ayon sa salita ng Diyos, ang kanyang tinuturo, wala pong karagdagan, wala pong pagsisinungaling, at may pagpipigil sa sarili. Ayan. Hindi siya nandadaya. Dahil sa panahon po natin, marami pong mga religyoso. Unang-una yung mga leader po, mga kapatid, no? Subalit, wala naman sa kanilang pamumuhay. Nagiging kanilang pagsasalita. Wala pong pagpipigil ang kanilang dila, mga kapatid. No? Ano sabi? Dinadaya nyo lamang ang inyong sarili. Sabi ng Panginoon na sinulat ni James, walang kabuluan ng kanyang pagiging maka-Diyos kung wala siyang pagpipigil sa dila. Isang halimbawa, yung masyadong chismoso o masyadong chismosa o pakailamera o mapanirang puri. Yan, di ba? Minsan kasi, hindi ko sinasabing lahat, pero mga nagtuturo na may kasamang paninira. Hindi po ganoon, mga kapatid, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan ay marunong magpigil sa kanyang dila. Dahil ang gusto ng Diyos ay ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo na ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. Yun lamang po, mga kapatid, ang mahalaga ng mensahe na iniwan ng ating Panginoon Jesucristo na magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa. Tingnan niyo po, mga kapatid, sa Mark o Marcos chapter 16 verse 15 to 16. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na siya po sa langit na anong sinabi niya? Ipangaral, ibahagi ang ebanghelyo o magandang balita sa lahat ng tao. Ang bawat sumasampalataya, mabautismuhan ay maliligtas. Subalit, yan. Ngunit ang ayon sumampalataya ay paparusahan. Ito po ay dalawa po ang kahihinatnan. Kaligtasan at kaparusahan. Yan po ay sinasabi na ng Panginoon Jesucristo na bawat sasampalataya ay kinakailangan na mabautismuhan upang malinisan ang kanyang kasalanan. Marcos chapter 16 verse 15 to 16. Ibasa po, mga kapatid. Marcos chapter 16 verse 15 to 16.
7: Sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. 16. Ang sinumang sumasampalataya at magbautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumasampalataya ay mapaparusahan.
0: Ayan. So, yan po ay kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya gagamit po tayo ng expository sermon. Opo, yung ayaw sumampalataya ay mayroong kaparusahan. Isa na naman po ang parusa. Yung pinaka-ayaw ng lahat. Tanungin mo, gusto mong imperno? Ay ayaw po. Ay ayaw mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yun naman po eh, napakasimple. Na gusto mong maligtas, sumampalataya ka at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Kaya,

ano po sabi sa unang Juan, chapter 3, verse 18? Mga anak, huwag kayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ang mga religyoso po ay dapat nakikita sa gawa. Bakit po kailangan na tulungan yung mga byuda sa kanilang kahirapan? Dahil sa lumang tipan po, mga kapatid, ay pinapakita na tulungan ang mga kapatid o mananampalataya. Kaya sa Mikas chapter 6 verse 8, ituro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy ng mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Kapatid. At dito, mayroon tayong mababasa, mga kapatid, na kung saan ang mga kapatid na byuda ay dapat tulungan yung mga naglilingkod sa iglesia. Opo. Yan. So, tignan po natin sa mga supporting verse po, mga kapatid, na bakit po tutulungan natin ang ating mga kapatid na byuda. Tignan natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 9 to 10. Yung mga tumutulong sa gawain sa iglesia, mga kapatid. Pakibasa po sa 1 Timothy o unang Timoteo chapter 5 verse 9 to 10. Salamat, Brother Aldred. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo na pinasulat ng ating Panginoong Hesukristo. Na sabi dito, hindi bababa sa 60 taong gulang naging tapat sa kanyang asawa at nakilala sa paggawa ng kabutihan. So yun po ay bagay na isama sa listahan na tutulungan, mga kapatid, sa loob ng iglesia. Pero kung akit mo tayo na kung may mga kamag-anak naman sa balong ito, kaya tutulungan siya, okay lang po yun, mga kapatid, na ang tutulong muna ang kanyang mga kamag-anak. Subalit, ang byuda, alam po natin na sa panahon po nila, ng mga Kristiyano, kaya kung napatay ang isang Kristiyano, dahil sila ay inuusig, po, ay napakahalaga na isama sila sa listahan yung naglilingkod doon sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan ng tulong. Bakit po? Ano po ang sabi? Kaya gagamit tayo ng whole Bible context sa Deuteronomy chapter 10 verse 18. Sabi sa Biblia, pakibasa po mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 10,

0: Okay? Sabi dito, mga kapatid, binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay kailangan na bigyan ng tulong yung mga ulila at balo. At dito sa sulat ni Apostol Pablo ay bigyan ng tulong ang mga balo na naglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. Opo, dahil alam po natin na saan po aasa yung mga kalagayan ng mga kapatid na ito. Opo ba? Isang maasa sa iglesia dahil sila po ay balo na po. So may kakayahan ng iglesia na tulungan ang kanilang kanyang pangangailangan. At aiwan ko po kung mayroon po tayong dati na tinutulungan, Sir, po, sa Marysville dati, yung namatay na, na matanda noon. Opo, mayroon pong natulungan. Ganyan po ang iglesia ng Panginoon Diyos na mayroon pong pagmamahal, hindi lamang po sa balo, kundi sa mga kapatira na may karamdaman, may sakit, diba? Sila po ay ating pong binibigyan ng bawat pangangailangan ayon sa kakayahan ng iglesia po, mga kapatid. Napakalaga, yan, pagtulong sa balo at sa matanda, mga kapatid. Yan lamang, at tayo na po ay dadako sa ating katanungan at karagdagan po, mga kapatid, patungkol po sa ating tinalakay doon sa una po, mga kapatid, na ating pong natalakay na mahalaga ang pananampalataya na ilagay sa ating puso at isipan. Hindi dapat ito isang nawawaglit o biglang nawawala tulad na nagtayo sa buhanginan. Dapat matatag ang pundasyon po natin. Yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan ang pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon Diyos.
1: Apo? Apostle Paul sa Philippians 4:9. Sabi niya,
0: sige po.
1: Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. So, tayo mga Kristiyano, dapat na kung ano yung pinagtutunan natin, dapat
2: And Igniters, that was none other than our good friend, good brother, brother over from Dagupan, Pangasinan, Igniters. And what a good deep Bible study that was here on Ignite Radio. And wow, I'm going to tell you, amen, amen, and amen to that one. Wow. Good deep Bible study there, and I tell you that was good. That was good, Igniters, and amen to that. Amen to that. Very nicely done. All right, coming up right now, Igniters, we're going to quickly because we got our good friend, our good brother, coming up. All the way over from, there he is. Okay, we got him. All right, So coming up, Igniters, right now, right now, we're going to jump right into this one. The Thirsty Soul with Thirsty Soul Special with our good friend, Brother Lucas, here on Ignite Radio. And we're going to go ahead and to get cracking on that one right now. So, guys, let's rock and roll it. Ignite Radio. Go ahead and hit it.
3: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.